0: Ano makinangaw? Sining-sining dusun tangalubis. Kakal makinangaw. Siang na pa dapat titik turu megahertz.
1: At ilabos makinangaw sining-sining pangalis sa kinangaw.

0: Iyan sila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bayan na ako rin makopyo nang kitang ka, minay kitig kabun engine lang.
1: Eh, gimadi o boy. Iya o boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na
0: kong meriti. Iyan na kikopyo. O saan ang nako ngayon tawan na bayan na kyo?
1: O, irin na gisa ng dam, gisambat sa dapan nila kyo, o boy.
0: O, tapat ka, Pio. Hindi sila.
1: Uy.
0: Harap pagkakataan ko, Pio, kurugyat. Mingila, hindi. Kung ngayon ngayon tawan, hindi. Daan ka sila.
1: Is, no, makasusain tayo na po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kailah ko na dahil. Malas ako na mangintang engine lang.
1: Malas. O, malas na po. Magkinangon na po radio. Kaning nga FM. Harap po nagyari.
0: Taikya.
1: Iya, harap po nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang umayak kaning nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
2: Pabisan na saban, bayan itiman ko pulang mo sa tiruputan ko ngayon ay tawan. Mantak tanaw bay na kasiyam, tulan kasiyam taon 2002 na pada manam. Kapian na dito tanaw kataluk ya. Pinalabos naman tadi ti opisan mangingintong taon Malaysia mantagid hiti do atas sa limang watas panong kainan sakit ya. Mantagid hiti do atas sa kanya o kasaban bay na sa sadapan ni kita tuwang rumasam ya. Rumah samit pipira kinan lina subas kawas telu na badam telu darja Celsius lina subas serba dua na badam telu darja Celsius. Mata kita dua tasa tamunan kasoban bena sasadapan ne kita tuang ingka na gitu rumah sam kya. Rumah sami sa dua na kainan lina subas kawas telu na badam telu darja Celsius lina subas serba dua na badam lima darja Celsius. Mata kita dua tasa Sok kasaban mena rumasam. Isa doon na kainan sa sadapan rumasam. Isa doon na kainan panakatatuang meninggarod may paitangos. Isa doon na kainan linaso basakwas sa talo na badam do darja Celsius. Linaso basa seriba doon na badam talo darja Celsius. Tenam kasaban mena ay sarasam kya. Na rumasam nagid isa pipira kainan kya. Linaso basakwas talo na badam apat darja Celsius. Linaso basa seriba doon na badam talo darja Celsius. Manda kapilan kumadat may ginawa kya. Kita ada kainan sakit tapi naik kena kegumuan dat rumasam ko saban menek ya. Kung sige kung ada pinamangon, nanan tako dat rasam. Dat ka saban mena, mangido dat ang linasud pamagunan, mangido dat ang lison-lison ya. Kalabos man tadi tid ka upisan maingin tong taon Malaysia. Mata kita apa lima watas penong kainan sakit. Nansana kanun kapailan kampas kapasaran. Kung sige to kakal kodat miyabay dahi tida radio, Kenning FM.

anak mendapat tusen sekilogram. Gata kantalan RM5. Dua napadam is satu sen sekilogram. Kantalan grade kedua kita tanggat RM4 telur napadam 400 sekilogram. Gata sikarap kita tanggat RM1 telur napadam 400 sekilogram. Aturo ringkas nombor tiga itu pinaik ya. Gulia ko pakagok ya tapi nai sugoto ka guda ta mamaray tiga tang negata ya pelambus mandak di ti pulo teka susugata ki ketang dat RM8 84 dosen sa kilogram papingan grade ke isa ki ketang da RM5 apa ta baram tur dosen sa kilogram papingan grade ke dua ki ketang dat RM4 64 dosen sa kilogram. Gata kantalan grade kesa kikitang da RM5 duun habadam isa tusin sa kilogram. Kantalan grade ka dua kikitang da RM4 telun habadam 4 tusin sa kilogram. Gata sikarap kikitang da RM1 telun habad tusin sa kilogram. Hingkan apiya katang nagata mantok atada upay na kasiyam tulan kasiyam taon 2002 na badaman ang pinalabos manta diti da katidanan pamurunan kata sabah teka LIJS. Alansan na kanon kapailan am nagi kapasarahan lalabi pa kambalutan dit mamumutong nagata kaya o miss nangingis kaya tabinay. Mumbalumbahan na matikaguming ka sa katang nagata ay. Silapsi kita binay nga kagal di taon piridi doon na ribu piridi live doon na ribu siyam kaya rito binay nalihuan ko nag ya karikat dat siyam tay karikat kapada ringgit sa kilo di live kaya rito binay nakumari ko di nakagumugumu nakantalan kaya rito binay man kayo gampia kaya gampian na kayo tasasanang kaya to hiti hilat arangaw takaw dit may alas kya i may alas sa kantalan kya tabinay ako supan ko na parito pa nga paswangan ko hirig karong kya tabinay man ko nakagasay kya yung kasa to man kya tabinay umada ko dit nagarani o basat may alas sa kantalan kya tabinay nga tingkad tingkadan pwede may alas kya walang pet ako guli nga Korean pwede ating katigaran pwede mayala sa dambakan kaya tibinay kasi anyala di mamutong ahuyan kaya kasaliwan na tumas na kumaranja kaya sa ato kalin nagimad ngayon dala yung tayhirid sulap mga tango-tango bidagi ma kaya tibinay kasi anyala tibinay kaya ay to ko pagi sarhad da to ko senerit paganakan dot on to ko mengalidik ya mengalid tadi to kau taka to kau melayang datan ya it alasan dat kantalan dari ke alasan dat kepingan kaya tapi na enggak oh rual lo mati ginawak ya anak miss at masih dahar arah kasare popolid di tapi na enggak arah tin nakagum in purple lot man atau kay the binay so why not menatau adok ada koy pun narangkat ala nalihuan ko in narangkat ko naman si malari kan lagi ya medes ta ko da bakulian kaila ko na di abakulian the binay makan tuan ni purple gi apa ini jam ko siam telu na pada mana minit ke 7 Ista subin pagulia topi pusan so tanggago sending mantadi Jones Gobong pinapatan ni Helen Making ay sa pipusan ay sa pitagadan ang sating kagumata di Martinez pipusan ta kini nga FM ko hoy aramay ba.

0: Kuningaw FM.
1: Sining-sining ko sa dalumis.
0: Kasalimbahan ang bagos to sa.
1: Akal mo kinungaw. Siyam na ka pa na mapat. Titik turo mekahas.

0: Maginangaw, Kasalimbahan, Baros Dusun, Kiningaw FM.
1: Adi malamus, Maginangaw, Kasalimbahan, Baros Dusun, Kiningaw FM. Amarti pasan naramit ko mata di the WhatsApp Kiningaw FM. Aman kan, salam Malaysia Madani, kumadika di Jejirin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pisanangan dat paperlan karaja ini konti manta da kuhitid kampung Baginda Kaningaw. Manu kesehatan mamasan ke pisanangan kasaban hiti tadaw ke telu. Kuma di Madam Vivian Ivan. Mangulut tagaya longkod keraf tangan Sabah alansan Madam Kasari dingingis di omis kasial. Sigaw madika amankan pasanuk ya. Mariti pasan naramit ko manta di arini majanun. Asapo rasam DJ kan siya. Kano menarik ka dari ni kya? Paguro na pari ni, menarik ako teno kya. Karena kita pasan naramit ko, manta di seti. Sedang asapan di takapal jerbu DJ ka. Ano kabar pengkuro kawayan tawan hina watas kenya ako saban? Kasapan na akapal kasari mati lisun hiti di watas dahay ka. Iyako imito imatio. Ya ko imatio vati chan mantad tuaran ngahay ti ko tamud tamparo libay na ti kasi mina ya ko pamalid kinatuan na mantad dagang at padagang tulun kiulo diti kasi akapal matikasari at alisun iti padagang mantad 2 kilometer la kasi magat no mantad dit dat hit kini hab nakarasam na gimako sadap kasi erna kata-kata da tarobay na DJ Ponsigaw ka ar dia gambar di seminan siya gambar lo di nuluwam madi siya tuduh ko bukit perahu tamparuli kasi Ponsigaw ko madika makara guti pasan na remit ko mantad di saite. Linus bin Meringking. Kabisanan ka saban kumadya di Jejirin na ikam kumarji konti ka saban baras kasiliman baras susun tadaw bayna siyam kotulan ka siyam doon doon na ribu doon na ba na makalanam kasiya tangan tani ba aprangan mo ikinaw kasilimbahan baras susun gana FM kuhi aramay ba o papisop sa pantakot ikiya naruh to pinay haro-haro no ka kari ray tandit yanak anak sinuhu di malahing daw minangay pi pakisuduan tu nawi na suduan dialo pagansok datakano tonsokon dosway kasi ya babo nakakaya anak-anak di duwakid igitay na daw it kapak di tapadaw pamanaw no magyum dat kayo di Noryo kasi ya karikat nakakaya anak-anak di disandi sa bawang di kibotong ratagaya aralom painto mo nakakaibotong di om anawaw kagitanan atul nagisada sang kau-kau idron tob suang dat botong di kasi ya pisop-sop takot di tabinay anaro kopiya tabinay amarti pasan naramit ko kagum at tadi anong Junis Lem. Kapis lang asapan kumadya DJ tabi tadaw rumasam DJ. Sa nguni-uni palabadtak banang pagtung DJ. Iri-iri na rapulan ko DJ. Ponsigaw ka. Ponsigaw na kumadika andong Junis Lem. Ponsigaw na kumadika arini majanon. Ponsigaw na kumadika Linus. Ponsigaw na gindit mata di tamparulik ya. Bagina ko takong sinding. Ya sening mata di Fajiruzi. Pemulutan au kosilu piepusan. Sening mata di Ben Simon. Sultan Kagus sening mata di Esuli Brenda Londo. Penerupan menegawit piepusan menegi Marius M. Nakolunggoy kini FM kuhay aramay ba. Inum kau pati binay, inum kau pagiang. Inum kau dat wegtalasuk.

Kinangaw ko si Limbahan Moros Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: Dilo Busano, Miam Bay Dahai y Kenyao FM. Siamo todo lo batti di duro megahertz cui
1: arama aibo. Artis sa pagilangan karet iti menenlod darahag ya. Kabiyat natin ya. Inamret anat menulod darahang kabiyat natin yan dit. Mada si Jarum ya tapi na iya. Rango nagi menulod darahang i kaki ya. Ada ko kerasiya itu pina ya seneng itu ya. Pagilangan iti takay nandat paneluadan darahag ya. Kumadi ko dit i ay sa timpo ko may walay pungubatan kaki ya. Apa yang korupa nga haraot mimpanaw ilad danda tiga ito binay mimpanaw ilad may pagyum daraha kya ang kaditid kopisan pangubatan transfusi walay pangubatan keningaw kya kapiyan nat tapadam dua tulan kasiam diti ito binay tapadam dua tulan kasiam diti kapiyan nat tatadaw ko enam kya katimpun da jam kasiam kasaban gisamar kita jam kapadam dua tulun na pad minit talib tangadaw. Okay, dan apa nga iti premise focus focus lamba. Focus lamba berhad kya. So gitu akagu jam kasiam kosaban arikat gisam marikat jam kabadam 2 tolu napad minit talib tangadaw. Okay, dan apa nga iti premise focus lamba berhad. Arikat kau tapi nai may penulad darahag ya. Ingka nagi ya iti tabadam 2 nagi tapi nai tadaw ko anam nagi kya. Ay din na pang jam ka walo talo na pad minute ka saban gisang marikita jam ka isa da tangadaw talib tangadaw kya akay na pang iti Dewan Masyarakat Suk oh rikat ka tulon suk kya ang mga gumu matiara tulon na suk ya. Ang lidas ngay tulon na suk kya minta kad nanulo kya may pakirokot may paki go ako gumot karanja-karanja ilin suk kya mananam dalaya may pamutong nagataki may munok panumbak na kalapasawit kya tay kapiasaw mamaw may paniyod kya ang lidas ngay tulong nasok to binay mag-iisoy at kapargatan niya lahilag kya akay na pa nga iti Dewan Masyarakat Suk kapadam doot walang kasiyam taon doon na ribu doon na pa naman am tanaw ka anam katimpon na jam ka walo tulong na padminit kasaban gisam marikita jam ka isa talib tangadaw kya Dewan Masyarakat Suk. Rekat kau tu pinaik ya. Nama-nama di kayu mimpanau. Nama-nama di may rubag kambulutan. Nama-nama di gadat may penolod darahat tu pinaik ya. Mereka ta tabadam telu tulan kasiam tu pinaik. Tadaw ko turuk ya. It tadaw dot ogut suwabir.

Makan tokaw dat sa nga daw muntok ginoristinan. Mga kanta ka na dito sa nang muntok kalidasan. Ang paglumakan, mambasa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, barakatay no rezeki pinatahak no kumadahay. Om, insa doa kay no mantad tapoy naraka.

0: aro kasar diskaun bo kio iku.
1: Bampiro diskaun.
0: Ang kasuran na pa nga, tulong na pagpihatus, magyako piyar ki umariya.
1: Eh, hoy, di obay, harano di pihatus-pihatus kia. Bam, kompom kia.
0: Kompom? Ba, kasuran na di dahan nakura to, ako pinapailah dadit minudalaw ko di gulo, di ko umariya.
1: Tapat na po ka piya obay nga. Eh, haro isa pa sunodan ko di ka.
0: Eh, no ka piyan no?
1: It subsidy tumaw sa sakayan bo minan kawago po rin taro hangad hatus lita.
0: Oh, so no, no, kaya magalit kaya ko kamayindot talo na hatus lita, no, kyo?
1: Iri nagi, nakatimpon na di ko isa tulan kasiyam niti. Sarapan na babay kyo. Aw po awagatan ko piyad balanjad tumaw sa sakayan.
0: Oh, tapat ka piyad lalabi po. Miagal doho to aparo mimpanaw. Pabutong panikago.
1: Kaka di oboy bo.
0: Ba, masunod na di kapiyan dahanong nukuro to ako kapiyan minum masunod na di minum dalaw ko di gulo ko umatnya.
1: O tapat na po kapiyan nga.
0: No, nukuro.
1: O tapat na po kapiyan nga. Iay sa batimpo ko agang nga uno. Kaila ka na id kakarajaan wago.
0: Kiko Maria.
1: Ha, ano pa no kaka?
0: Andasan kong ko katama tumungkiyan doho.
1: Aduh, naging mabo. Memang na bagiya. Ay, sanan di kayo nga, oh, ako dahil si tongkiyan nga. Kuroyan po din karaja. Dugiya.
0: Kamu
1: Maria. Aduh, ikan lagi dia boy. Bam, bato, balanjaan ko ikat kurikot ka mga ipapimikap tangalak si kulku.
0: Senang lo ginawa
2: Igo Maria. Oh, Igo Maria.
1: Nah, boy.
2: Kaka na Igo Maria.
1: Mamalahaw na, Elisa.
0: Ay, pachaw daw mo, Elisa. No, di pag yung man, Elisa. Di ka, Igo Maria.
1: Bam, aw, pwede ay laan iti ba. Ngayon ko pa yung Elisa. Kyo, mihino ka po, boy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Igo Maria.
1: Nandaw po.
0: Bye.
1: Kawan ku at susuyan dia leti. Mungkin ngawad apa bayan sendukut dat menikita dia ku telu. Jam ku apa misa telu napad minit ke suaban.
2: Sendukut.
1: Sendukut.
3: Sendukut.
1: Sendukut.

Inga na via susuyan na sandukot dat minggu bay na tiki ya. No pa kago at susuyan dat minggu dobantal. Kadalihoy, managita daw ka talo jam ka barmisa talo na bad minit dat ka swaban. Among list at ginawa miya pa isining pepye mechi matay patay domasi. So tanda kago sining delay da mas ni sumiran. Alay do ko na muhang dika. Ken nga FM kuhay aramay ba?

0: Ano makinangaw sining-sining dusun tangalumbes. Kapal makinangaw siang na pada mapat titik turu megahertz.
1: Karena biasa sining mata di mas ni sumiran alai doku nemuhang di kam negi sining mata di pepia matai patai demasih. Amin gue tatan meniti jam kabar misa apa tepada mana menit ke saben. Komenda titik tokon di pempa na di keselimbahan baras dusun kia. Au perida na babasan dat mekin ako sining kia. Pengkur apa mawi awi na di timpo. Korang kagut tadau suap kia. Kosimban timpo kosilimban bersusun mentada jam kesiam kesuaban gisa mari kita jam kabodam do tangga dau semauli tamalut paraja di jeiza kosiliman bersumurut intra jam ko perumurut tangan ora usabai rajam katalu ramai harati pasan naremin ko mentadi di WhatsApp kin FM mentadi Junaidi hello kepisanan kesaban oh boy kasih kepisanan kesaban ni kumpadika Junaidi kirim salam kanta di insanan warga Sabah kasih malansan ada alildas tako terima. Mitin apa dahit di bayan na DJ nga alasu tumad tadaw kasiya. Kung sikaw kumadat sinisinding di Pinoni no oboy. Kalis ginawa mantad ako iti sampagunan kasiya kya. Hello, isya led sampagunan kya. Margo ti pasan aramit ko mantad di Mimi. Hello DJ boy, kapisanan nga saban. Ya ti Mimi manganu kesehatan masan ke pesenangan kumadika nagi sanan warga Kininga FM nagi magikinang auditi radio Kininga FM posiko kumadika oh boy posiko na kumadika Mimi Bama pagulo na mita tangkiat tako danamat tabinay makiampun ako sigara na harabaras ko dita kapi ah natulid kya ako pi atulid at kababarasan tayka harmatuting kasah di nakatabok suang ginaw tayka pamusaraan na kayo harmatu pasan-pasan di tayo nakaramot ngaran-ngaran di takapi yan adawat kaya tayka sinding di tayo nakuni manikiano nga ako nakuni magkiampun ako manda papadgaram gisam timpuruloh to yung nga tamad yung nga tulun ito man magido mantad kasalaan kaya bisdan makantang adaw kumadi ko di mas makantang adaw magansak kumadi ko di tanamanamot magansak pabisangan ko lian man tadi pabanahan kumadi ko di namanamot idin dalanan kya intantan dat idin dalanan tabinay intantan na kalanglangan na kayo papanaw sa sakayan nga tamangay tako na katingaligan tinan tamangay tako na katingaligan am nagi kalidasan tinan takaw kya amunita raat na binay, may ito ko na tangkiaday. May dat mga rumbak, pamusaran, ginawat akaw. Ito sanang, may ito ko na gampiya sa bagad isa pamitanan, tay ka isa at tiruanan takaw. Sa bagay na gidat, isa sunsuyan takaw, dumapit, tay ka sumaburang itupak, tay ka sabarang kya. May na pamagampot dat imanimanan takaw, matadigulugisam na taon diti, apapusan taon diti. Gisam kapi salat kago mantadha DJ Jirin ya DJ J assalamualaikum kumadi ko tensanan salam Malaysia Madani hina ko padamat bye.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakeninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang show niya.

Ya, pagka ka kan saya na tangan noro, kan saya nanti nga isramo yun. Ko sa napora jam ka sa ratangan noro, aringota ka ahono pamahunan. Rai no patutuno ko pio loho no gatararo katalu, siam hari bulan sila ka siam, ro nga riburo ko para monom. Yohino loho susu, loho no susugata, balong aringgit, balong opor nga osin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa limong aringgit, apat nga opor am tulong nga osin sa kilogram. Gata kapingan grade ka ro, apat nga ringgit onom nga opor nga osin sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa limong aringgit ruo nga oporam sa ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade ka ruo apat nga ringgit talo nga oporam apat ngosin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit talo nga opor ngosin sa kilogram. Yung pagkakapanuli ako po yun, loho na susugata, balong aringgit, balong opor ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa limong aringgit, apat nga opor am tulong ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade ka ruo, apat nga ringgit onom nga opor ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa limong aringgit ruo nga opor am sa ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade ka ruo, apat nga ringgit talo nga opor am apat ngosin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit talo nga opor ngosin sa kilogram. Am hao ito, pinengkwal no lembag Industri Gata Sabah LIGS. Ampa ka kapeli Raimi nang itarabilin mo yun, mayara WhatsApp may ranu bulo sa siam limo balu siam onom balu onom balu. Amrayos taka pantinge sa mangkiningo taka pura ruwa rimbay. Yuhino rimbay aungo sumanduli rimbay rinur Fazia na Imran. Am sumunuhin na bahu rimbay intori del dahalan Sibiu guang lumayalaya.

gumay makapal ang mapadya. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon manginum ratimu pinarere kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan nakaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Yo paga ka kansana tanoro kansana tinga samyo nam kansana ngakan ratangan noro ampaka kaun mai rakarita no tumala aam kaulo non ampino inan ilain parala na lamora paat oro angulutu lain no ika angulo awas a malansa noro mayon tumalara ang ibita karita no aunya kulion muliki antingais kapo am moy pangalabra lalaing sikul. Ampaka karayus Maya Ramora Radio Kening FM ra kasalulan rahun murut am kosonapo ra jam kasa talungo pengamini tratangan noro akai takra ina tangan kasingkatan am ra jam karu akai takra ina tangan pagaman monsoi yohino pa kita akan rah rimbai. Raino pasuku aku pilih nurang ataka hari ni majanun kan siman odau rumah sam DJ Zah mansiu odau deti masaloi saloi am sakot sakot pono pun moswot na dasaman liliwa am DJ ewa kan sandar hituriun am pengkonangan payoh na ngito rabilin. Yang nang ulur tangan waro ra oro hito amalan sano ra kawi pahaka tumalarah tumalaah ra aunyak ba alintaka. Ampa kaka pili rai minang itarabilin mo yun mayra WhatsApp mayra nubulo ho sa siyam ni mo valo siyam onong valo onong valo. Ampa kaka ra istaka po ang kining ora rimbay rimbay numurut rapat panting esantaka ra radio kening OFM ra kasalulan rahu numurut pagayaman takaw monsoy.

Rondo nga saat ya kasangkayan ngayon. Limo nga jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no siho, abulia ka suku 700 darja Celsius. Rapat ng patirin ra rumput tapua amikapyo rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no siho pinto ra wayaan ngayon. Wangon mayon ang indang amalasa ra lompor no siho. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siho. Rumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Pahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawit.